He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou matau nui te rangi he mihi nui, anā te mea nāna nei ngā mea kato i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou kuhinga atu, rātou kuhinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia ki a rātau. E moi, e moi, e oki oki.

0: E whae ake nei, ko ngā kōrero o mua, arā, ko te reo o te Māori. Ana, ka kōrero a Kūpai McGarvey, no Ngai Tūhoe, ka kōrero mai ia mo te tū a te wahine ki rungi te marae, me te ture e pā ana ki taua take. Tuarua, ka kōrero ia mo te tū a te tama ki te whai kōrero me te mea kei te ora tonu tona matua. Tuatoru mai, ka kōrero mai ia mo te kawa o te marae. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua o tira ki a Kūpai McGarvey.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: Ko ngā kōrero ōna mata, ko huraina hei ōrangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna waumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.
1: Tainui.